0: Projawoto.
1: Iya.
0: Iya. Ngayunan pro luhur kape. Wawakiling yuang agung kang sinebut pusaka ajib.